Aia makanohona mai o ke aloha, ka haili e haupua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna I nā pua o hope nei. Aia ke hāpai nei I nā makana au I vaiho maila. Eia la ka hāina o ka puana a I lohe ia.

0: E pahi nui, hiki a oe ki hoko kaki hou ka au ki ka?
1: Noho ka haure.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.